Ergo tsore jwa le hem mamela matla dumela ho hle mo lenteng ke a tsepa o motle monade mo lenteng ka nete se fa pono sa mo ke a hla banya ke zonta ke letsatsi la ne la baruti le ba mamaruti ke letsatsi le monate fela tsatsi le sonta mo batho ba bangata ba ikopanya le kereke mane ba ya kereke batho ba bangata ntate e tlile go tla etsagala jalo

0: La lo kadileng ka lona ona le mang le lengolo la le fositseng ha le fumana hantle o re ona batla ho kwa lengolo leno le reng leno la pesa le ke
1: pesa le ma ya one go that get
0: pesa le what
1: 106
0: oh pesa ya sams 106 Yeah, 106 man.
1: 28.
0: Okay, Psalms 106, verse 28. Thank you, Mruti.
1: Amen.
0: Thank you, Madame Mess. Really, really, three words. Holo.
1: Hey, I'm married to a king.
0: I win the game.
1: Amen.
0: Amen. Okay. Injalo he wa ra mane so tsa tsindela la ka jeno. Ne le muruti go tsoka ba ka le so thu tsa tsindela la ka jeno. Ka ka ba. Muruti mukete o ne ile ra fa da ba tsama nate tsa letsatsi tsa tsindela he. Ba be song. Se ri de boetse ha holo ga tsepa hore ka nete re jile ho lekane. Mo re jileng teng re jile ho lekane. Ho etsa hala fela lwalo. Monate wa dintoko ona ono se se holo ke sona se hore nna le wena re dule re ntse re itsheditse re itsheditse re bona rena dintore di tsamatsamaisa jwang ha o di jenana ka tumelo le tshepo hore motho mang kapa mang ya leng kae kapa kae hohle mo reng teng o dontso mametse 011 radio the pulse of Jose ke ka mo reetsang dintho tsa rona ka teng ha monate tsatsing lena la ka jeno ne ke ratile hore Kiteke Matelekamane ka Botswana ke dora na di ntori tsa majwang hle ilambatho ba dembatho ka nete ba itshwaretse di ntotsa bona ha ona te bona bokae sa ere ke tsakeng ke pina ya khaitsiri ya ka iteng ka kwano o tswa ka ka Botswana ena o yo atla mona te ha ka ka mfela yo ba dembatho ba tse ka ba para are tsenjwalo taba di matala

Jack Malindoso, Malindoso so kamla ka Botswana, khaitsi ya motho batho. Ey, ha. O di watla rwalo, o di watla rwalo ha bona bo ya sale tsa tsindela la ka jeno. Mori titi, ke ntho tsa ntla ntho tsa batho ke motho ka mane le ka mane. Re bona rona re ntho tsa rona re di hula jwang tsa tsindela la ka jeno. Wena wane so mohle mo lenteng dula ntso le malala la otswe o tsebe he hore nna le wena gotlhe mo leng teng ntse re le kaofela re bona rona re ntho tsa rona re di hula jwang letsatsing lena la kajeno. Malindoso go tswa ka mane ka Botswana.

ke tla iphumana ke le kae, ke le kae, empa he ga o tholetho ke mo dintho dintse di hule ya gateng ga monate bona boa e sale ke bona gore na ke tla tswa jwang. Mme he bogolo ba tsaba kore ke tekeng ke pina go tswa ka mane ka setlhogong sa dintho mo dintho di etsagalang ga monate teng, dintho di etsagala ga monate bona boga e sale tsatsing lena la kajeno. Re ke bona rona nka etsa gore motlhomo ke nke kai tse di tsaka ke tsena mona bona ba ipitsa makgarebe ke makgarebe a botšhabela. Yes, makgarebe a botšhabela ba tla kena re ba bulele ka nnete, re ba bulele mono re bona gore na ba tla etsa wow. Ba re Black Entertainment e jwalo taba ga e se e le bona ba fitlhile ka nnete re ka etsa jenana re tla bona re ntse wa se se leng teng gore re ba fe fela sebaka ga re utlwe rona gore bona ba re tshwaretseng tsatsing lena la ka jeno ke tla etsa jena ke makgarebe a botšhabela.